Hintu a yuna ka kuna zonte yere huan san la lisa ko shansi re ti hintu meni ke ke ku te la hitere Pierre Beaver ho he e hitere atsu atse in ko ka kuna ke ku te ku Wilbert Kishon hitere ton lu tewe I I Mackenzie Highway ke tin le I ka ku tiri kini o ko ka kuna ke ku te ku hitere tenbek over James Marlowe I watlutz o ke ku te tiri Territorial Government ko fewa te R.J. Simpson ko tse Rawei ai ko kako a keko te ga Herb Norwegian hi tui ire kalakia te ko kako e kiku te ko se wa kashna kanta hara ko hia.